0: York, créole.
1: Yo man, swear ki yam cheke fam nan ye man. Ma biye sou jeep ka voisin, hein? Jeep la. E bi klem nan yam map sekwe. So atan de avava, adverse a bon kou.
2: Ah mon chè, sa an serye mon chè. E ba e mon chè, e ba inflasyon anko mon chè. Ah. Ah sa fò kite l men, a fè malè e kaptip sa mbouke pa lo bouli. Pase mwen nan ba e sa men ou preske volè. Ah.
3: Avant hier soir,